Bangare na biyu kuma kamar yadda ka sani akwai bangare na wato abin da ya shafi dan kudi kadan da zaka saka a wayarka ka samu damar maki na yin bincike, damar maki na shiga kafafa na internet, damar maki na kirkirar abubuwa da dama musamman ma a shafin internet kamar yadda aka sani. To yau ne sakon na MTN kai tsaye cewa yake yi kai dai wato mutum ne wato wanda yake da daraja kala-kala, wato mutum ne guda daya amma kuma kana da fuskoki da dama na rayuwa, kana da bangarori na ganin cewa ka samarwa da kanka mafita a bangarori da dama. Misali kai a matsayin ka na matashi na nan Najeriya, kana da wata kwarewa ko kuma wani aiki da kake yin sa da rana, sannan da daddare kuma mutum ne mai matukar fasaha, wato kana da kirkirar wasu abubuwa na kimiyya da fasaha wanda kake tunanin cewa za su kasance masu samar maka da ci gaba. Kai dai aboki ne, masoyi ne, kuma mai wato sha'awa ne na irin hawa babur din nan ko kuma wasanni dai kala-kala da zai taimaka maka. To duk da irin wannan rawa da kake takawa, kana da dukkanin kokari wajen ganin cewa ka tsaya da kafafuwanka. Wannan ba uzuri, wato ƴan matasan Najeriya matasa ne masu tunani na hanyoyin da za su bi domin su tsaya da kafafuwansu, hanyoyin da za su bi domin su taimaka musu wajen ganin cewa sun samarwa da kawunan su wato mafita a rayuwarsu. Don haka kamfanin na MTN ya ce hakika rayuwar matasan Najeriya ko kuma da dama daga cikin matasan Najeriya bata takaitu ta hanya guda ɗaya ba, suna kallon hanyoyi daban-daban ne domin bunƙasa ci gaban su da kuma kokari na bunƙasa tunani da zai taimaka musu wajen ci gaba a rayuwarsu. Kuma wannan tunani yana da bangarori iri-iri, kama daga abin da ya shafi harkoki na harkar noma, harka ta ci gaba, kirkira, kimiyya da fasaha da sauransu. To hakan ta sa shi ma kamfanin na MTN ya ce to mu ma a bangaren mu koda yaushe waɗannan ayyuka da kuke yi muna sa ido kuma muna kallo, kuma muna kallon abin da kuke yi a matsayin ku na matasan Najeriya. Don haka kamfanin na MTN ya ce to zai fito domin ganin cewa ya taimaka wa ci gaban matasan Najeriya wato a bangarori daban-daban domin ganin cewa sun samu abin da suke bukata 100%. Hakan ta sa kamfanin na MTN ya ce to bari ya samar da wasu shirye-shirye. Ɗaya daga cikin shirye-shiryen da kamfanin na MTN yake samarwa shine wannan tsari na gangamin MTN Live It 100 da kuma wasu fasahohi da kamfanin na MTN yake saukakawa domin al'umma su amfana musamman ma irin wannan lokaci da ake gudunya da kanin wani. Darajar kowanne matashi a Najeriya shine ganin cewa ya samu dama da kuma hanyoyi da zai dogara da kansa. To kamfanin na MTN ya ce yana bibiya tare da kallon yadda matasan na Najeriya suke gudanar da wannan gwagwarmaya da kuma tunanin da wato matasan na Najeriya suke yi domin ganin kwazansu da kuma burukansu sun kai gaci ga inda suke bukatar cewa su samu dama na ganin cewa sun kai. Saboda haka kamfanin na MTN ya ce shi fa a koda yaushe shi ma ba za a bar shi a baya ba, wato koda yaushe kamfanin na MTN a cikin wannan tsari na gangamin MTN Live It 100 zai ci gaba da kasancewa tare da matasan da kuma ganin hanyoyin da za a bi domin taimakawa matasan wajen ganin cewa sun tsaya da kafafuwansu tare da samarwa da kawunansu hanyoyi na ci gaba da haɓaka rayuwarsu a yau da gobe.

0: 33 Amana House Unity Road. Kumaza iya samun su a kan Supilita ba Supilita da biyu Supilita ra.
1: Layo abarita wala fiya abar alkinta.
2: Kwararren masanin maganin gargajiya mai kamfanin Garanti Liba Patient and Herbal Medicine ki gabatar muku da sirrikan magungunan gargajiya na wasu lurure da ke jikunan ku wanda kuka sani da ma wanda ba ku sani ba. Garanti Liba Patient ya kawo muku magungunan gargajiya masu inganci da nagarta da suke yin aiki nan take. Kazalika kuma Garanti Liba Patient ke cigiyar masu fama da lalurori da aka kasa gano su da sigar sai ci biyar bayar da magungunan gargajiya na Garanti Liba Patient dake Inkaba County Ring Road daura da makarantar Tulip International College ke Kanan Dabo. Domin neman ƙarin bayani sai a kira 0703 577 2379 wato dai 0703 577 2379. Maganin gargajiya ni kamfanin Liba Fashion, ingantacce aminci da kuma nagarta.
3: Maman Abba, wato na lura babba ta wasa da kai a ɗan mu asibiti domin yin rigakafi.
4: Saboda na san muhimmancin waɗannan allurai don lafiyar yaran mu, ana yi wa yara rigakafi da zarar an haife su. Akwai ta sati 6, akwai ta sati 10, akwai ta sati 14.
3: Yanzu kina nufin dukkan haddace wannan jadawali?
4: Da saura ma ai ne gida, akwai ziyarar asibiti don allurar ƙyanda ta farko a wata 9, sai kuma ta 2 a wata 15. Kowace allura tana bada kariya ga jariran mu daga cututtuka masu kisa.
3: Ah, madalla.
4: Ko ka san cewa akwai wata ƙungiya da ke bada kuɗin abin hawa? Duk mahaifiyar da kai dan rigakafi tana da naira 1000 kyauta har so 6. Akwai kuma babban tallafi na naira 5000 ga wanda suka kammala rigakafin yaran su, wato bayan wata 15 kenan.
3: To gaskiya a matsayina na mai gidanki na yarda ki dinga kai yaran mu rigakafi.
5: Ku ziyarci asibiti mafi kusa da ku ko wurin taron gangami na rigakafi dan yi ma ƴaƴanku allurar rigakafi masu kariya daga cututtuka masu kisa. Rigakafi yafi magani.
4: Wannan sako ne daga hukumar kula da lafiya mataki na farko tare da haɗin gwiwa da kungiyar New Incentives da kuma All Babies Programs.
6: To an gaida masu na'ura su kuwa jami'an sintiri na bijilanti a jihar Kano kokawa suka yi kan matsalar rashin ababen hawa da suka ce shine babban abin da ke harkokin ayyukan su mahangurba a sassan jihar nan, musamman wajen yunkurin yaki da satar shanu da kuma garkuwa da mutane a wasu ƙauyukan da ke iyaka da jihar Kano. Kwamandan na bijilanti a jihar Kano Shehu Rabiu shine shaidawa Rabiu Usman hakan a wata zantawa da suka yi. Yana mai cewar motocin da suke amfani da su dukkanin su a tsaye suke inda suka koma amfani da ababen hawa na kansu da kuma na aro. Yana mai buƙatar gwamnatin jihar Kano da masu hannu da shuni da su duba halin da bijilantan ke ciki su tallafa mata.
7: Ba mu da mota, motocinmu da muke da su da aka ba mu duk sun mutu. Muna buƙatar sababbi domin motoci ne sun fi shekara 10, duk sun mutu. A taimaka mana da wannan kayan aiki. Duk da yanzu wasu ƙananan hukumomi muna jinjina musu muna yaba musu sun fara motsi. Rogo, Allah ya saka wa speaker da alheri, ya saiwa Rogo mota lafiyayya. Shugaban ƙaramar hukumar Kabo ya saiwa rundunar bijilanti mota. Dawakin tofa ya saya musu. Kumbotso ya ɗau mota ya kai ta za a gyara ta. Haka gari ya gyara motanmu ta dawo sabuwa. To muna kira da roƙo da sauran ciyamomi su koyi da waɗannan ciyamomin inda yake da mota su taimaka su gyara. In babu su daure su saya musu domin a haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yaƙi wannan ta'addancin kowa ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa a jihar Kano. Akwai wani lokaci da aka ba da dama muka je muka zagaye duk jihar Kano muka ɗauko motocin da ba su da lafiya. Kowace aka rubuta matsalolinta kusan mota 30 da wani, wanda mun yi tunanin cewa za a gyara kuma har yanzu Allah bai bada iko ba. To muna roƙon su ma a gyara mana bayan an saya mana waɗansu domin mu haɗa ƙarfi da ƙarfe. Aiki baya yiwuwa sai da kayan aiki. Mutanen nan su kansu ƴan ta'adda ba sa tafiya sai da lafiyayyen abubuwan hawa. To in ba ka da lafiyayyen abun hawa ba za ka iya bada gudunmuwar da ya kamata ka bayar ba.
6: Su kuwa wasu malaman jami'a sun buƙaci ƴan uwansu malamai da su ja ɗalibansu a jiki domin kyautatuwar ilimi da kuma bunƙasa rayuwar matasa. Dr. Sani Dauda Ibrahim Ɗorayi shine wannan buƙata, yayin da malamai da matsakaitan malamai da ɗalibai da ƴan uwa da abokan arziki suka taru a wata walimar da aka shirya domin ta Dr. Tijjani Shehu Almajir, murnar zama farfesa a Jami'ar Bayero.
8: Prof, duk yanda ka zo masa a matsayinka na ɗalibi ba zai wulakanta ka ba, ba zai ci mutuncinka ba, ba zai nuna irin ƙyamata ba. Duk yanda ka zo kuma duk sanda ka zo zai saurare ka. So muna ba da shawara ga 'yan uwanmu malamai, duk da mu ma yanzu mun shiga yanayin da su ja ɗalibansu a jiki, mutane wannan abubuwan da suka ka gabatar ya ba su mamaki inda babu alaka mai kyau da ba za ka ga mutanen da suke wannan gurin ba gaskiya. So muna ba wa kanmu da yan uwanmu malamai shawara su kyautata alakar su da dalibai, su mutunta daliban ba san inda za a hadu da wani a gaba.
6: Da yake zantawa da wakilin mu Nura Mudi Dr. Almajir cewa ya jajircewa gaskiya da rikon amana su ne tushen samun nasara a rayuwa. Nan ne ma ƴan uwa da abokan arziki da dalibai suka yi san barka.
9: Lalle kan abubuwa da dama ne suka ji hankalin wajen hada wannan taro, musamman dangane da abin da aka ji na tarihin rayuwarsa ya taso cikin mareci, cikin wahalhalu da sauransu, amma duka wannan bai hana sa yin jajircewa ba har Allah ya kai shi matakin profesa. Wannan kadai darasi ne da zai nuna wa mutane cewa zaman cewa mareci ko haka rashin wani gata da kake tunanin cewa kana da shi ba zai hana ka ka zama duk abin da zaka zama a rayuwarka ba.
10: Alhamdulillah, alhamdulillah, muna godiya sosai sosai. Tijjani ina da kokari sosai, Tijjani kuma ina da zumunci, ina da san ƴan uwansa, kuma ina da jajircewa akan karatu sosai. Ko da akan yara ne yanzu zaka ji ina kokari akan su kula da karatu.
11: Gona ba da ke gani za a yi koyi daga gugurmayar rayuwarsa?
10: Sosai sosai, yara suna kokari suna koyi, kuma mu ma muna son su koya din, saboda duka rayuwar Tijjani abar koyo ce.
6: Saƙon rayun ku shine makullin shirin. Jama'a ga Fatima.
12: Ga saƙon Abdullahi RAR Zubaina Gezawa a fari, inda ya ce ka ji masu kishin al'umma sun hana shan shisha a ƙasarsu, mu ma Allah ya taimake mu a hana shaye-shaye da sai da ƙwayoyi. Saƙon Mariya Kamil Zangon Dakata ta ce gabadai-gabadai hukumar Hizba masu tura fina-finai, fatan za a gyara, za kuma kiyaye, amin. Saƙon Bara'u Tumbau Gezawa ya ce Allah ya jiƙan mai unguwa ya masa rahama. Ana haka sai ga wani saƙo ya shigo inda ya ce hukumar Hizba muna fatan za ku duba waɗannan bayan Allah ku basu wata sana'ar tunda kun hana su wacce suke yi. Saƙo daga Aminu Azare. Saƙon Hajiya Hawawan Zan Sharifai ta ce muna roƙon Allah ya bamu shugabanni na gari, amin. Kaɗan kenan daga cikin jerin saƙonnin ku da lokaci ya bamu damar karantawa. Saƙon Ashiru Habibu Zaura Gidan Nika ya ce ina yi muku fatan alkhairi arewa rediyo a koda yaushe, muna jin daɗin kasancewa da ku da kuma shirye-shiryenku. Allah ya ƙara wa jami'an ɗaurin gwarmai lafiya. Sai saƙon Hauwa Nasir na fatan alkhairi da kuma saƙon Maman Sadiq Fani Saudi Kanunku, mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci. Kuna da damar da za ku iya ci gaba da bayyana ra'ayinku kan labarukan da muke kawo muku a koda yaushe ta kan lambar wayar mu 0/8/1/3/4/1/2, muna da kon saƙonnin naku.
6: An gaida sharɗa jumlatan kamilatan, anan za mu zuge labulan shirin. Sai dai kafin na amardin abokan aiki, Bashir Sarki shine madugun shirin, Aminu Idris shike sarrafa mana na'ura, Shehu Bala Kabara shugabanmu gaba daya, Bashir Faruku Durmin iya da naja akalar shirin. Nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mu kasance kalau.
13: Muna gabatar muku da muhawarar ƙasa ta I beg to differ. Wannan muhawara ta daban ce wadda ta kunshi zunzurutun ɗalibai 'yan asalin Najeriya wanda za su fafata a tsakanin su domin fitar da zakaru wanda za su ci ƙayatattun kyauta. Muhawarar I beg to differ ta ƙasa muhawara ce wadda ta tara ɗalibai zakakure da aka fito da su daga jihohin Najeriya, jihohin Port Harcourt, Lagos da kuma birnin tarayya Abuja. Waɗannan ɗalibai sun yi fafatawa a mataki na jihohi, yanzu kuma aka haɗa su a mataki na ƙasa, inda za su fafata yayin da a cikinsu za a fitar da gwanaye. Babbar tambayar shin wane ne zai kasance zakara a cikin waɗannan ɗalibai? Rukunin ɗalibai 16 ne za su fafata a wannan muhawarar ta I beg to differ ta ƙasa, kuma a cikinsu za a yi baje kolin tsantsar basira da kuma ilimi da fasahar salon gabatarwa. A cikin wannan muhawara za a kwashe makonni 4 ana fafatawa tsakanin waɗannan zaratan ɗalibai, sannan kuma a fitar da waɗanda za su kasance zakaru na ɗaya, na biyu, kai har ma da na uku. Waɗannan ɗalibai ba za a basu haka kawai ba, za su rabauta da ƙayatattun kyaututtuka saboda ƙarfafa musu gwiwa akan wannan namijin ƙoƙari da bajinta da suka yi a wannan muhawarar ta I Beg to Differ ta ƙasa. A don haka ne aka samar da dama ta musamman domin masu ɗaukar nauyi su shigo a yi tare da su. Sai ku tuntuɓe mu a info@nigeriainfo.fm ko kuma ibegtodifferatnigeriainfo.fm. Wannan muhawarar ta ibegtodiffer ta ƙasa ta dabanci, fafatawa tsakanin gwanaye.

0: Mita 93.1 a Zangon FM. Arewa Radio.
1: Arewa Radio.
0: Muna yada shirye-shirye cikin sa'o'i 24 ba kakkautawa a cikin harshen Hausa zalla. Sabon salo, sabon tsari.
2: Arewa
0: Arewa
3: Radio.
0: Yalla bai ka san abin da ke faruwa yanzu?
4: Mutumi na ka bani labari mana.
0: Inugu Air sun fara jirgin kai tsaye daga Inugu zuwa Kano yanzu haka.
4: Ka yalla bai kar ka maida ni shaka tafi. Ai a da sai sun fara zuwa Abuja, daga Abuja kuma su tafi Kano. Idan zaka dawo ma haka abin yake. Daga Kano sai Abuja, sannan daga Abuja zuwa Inugu.
0: Ai sauran kamfanonin jirgi ne suke yin wannan zagayen da ka faɗa. Shi yasa na kawo maka wannan sabon labarin. Inugu Air yanzu suna yin jirgi kai tsaye daga Inugu zuwa Kano. Ba sa tsayawa a hanya kuma ba sa fara zuwa Abuja. Kai tsaye suke zuwa kuma kai tsaye suke komawa.
4: Kai wannan babban ci gaba ne so Salon ya bambanta kuma yayi kyau labarin ya burge ni kwarai
0: gaskiya kam Enugu Air kamfanin jirgi ne na musamman kamfanin jiragen sama na Enugu Airlines na tashi zuwa Abuja
4: Kano
0: Lagos Enugu Patakwal Benin Wara har ma da Asaba babban officin sa yana International Conference Center of Para Square Road Independence Layout a jahar Enugu
4: domin yin booking ko tambaya za ku iya kiransu ta lambar waya kamar haka 0201 330 390 ko ku tura email zuwa callcenter@enuguairlines.com ko ku shiga shafin su ta yanar gizo www.enuguairlines.com
0: Enugu Air tafiya ta daban
5: Zazzabin malaria ba ga jiki kawai bane yana sace maka kwazonka neman halak farin cikin ka kwatarin kana neman cikin burin ka kwatsam sai ka ji ka kwance babu karfin motsawa haka zazzabin malaria yake amma Asgromal fa Asgromal baya sassauci Asgromal baya jada baya Asgromal yana shiga kai tsaye yana yaki yana farauta yana kawar da cutar domin Asgromal ya san kana da wuraren zuwa kamar wajen neman kudi da al'amuran rayuwa idan zazzabin malaria ya kwankwasa kofa Asgromal ne ke amsa Amsar kuma ita ce babu wuri Asgromal babu gurbin zazzabin malaria yana da tasiri ga manya da yara Asgromal an sarrafa shi ne daga kamfanin Asgro Pharmaceutical Limited idan zazzabin ya ci gaba bayan kwanaki uku a tuntubi likita
6: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba amma bari ne muku bayani kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bai sani ba idan har hakan ya faru A wannan sa'in waye ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da bacin ke ƙara nisa sai ta ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita haba mai gida ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet
7: a sha data da na sanya ta ƙari
6: Just ba na gaya muku ba
8: ka kula kada wayarka ta kwashe maka data da auto updates ka rufe manhajojin da baka aiki da su ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne
6: a me zafi ni fa bayani ne kawai nawa ka kula da datar ka dan kar waya ta cinye
8: more datar ka kuma leave it on red
9: Kafi mama, gaskiya gurbin mun dan nan yau ya ji madara.
10: Haka nawa ma.
11: Sanni da aiki uwa ta gari, amma dai a rinka sarrafa mana madaran nan a hankali mana.
12: A'a ba ni bace fa. Wannan Golden Motri in one ne. Dama da madarar sa yake zuwa a ciki.
11: Madara? Kuma a ciki? Tun yaushe?
13: Golden Motri in one. Na tahowa da madara a ciki. Samu iyalanka a yau. Golden Moon. Bari duk rana ta kasance da armashi.
14: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
15: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin almashi tare da kanamfari
14: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
15: magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
16: Mutumai na zo mu je ga sauran gayucin suna jiran mu.
17: Bana jin dadin jikina.
16: Haba, zama na ka fada min menene?
17: Ai, bazan iya zama ba. Abin ya hana ni zama.
16: A'a, ko basir din naka ya saki tasowa ne. Cutar basir wahala ce. Haka zai tayi ma kaikayi ya kumbura har ma da zuban jini. Zama ya gagara. Dan uwana, kana bukatar Anudol suppositories na matsawa. Anudol suppositories yana dauke da sinadaran bismuth subgallate, balsam peru da zinc oxide da zasu yaki basir domin ka samu sukunin walawa da shakatawa tare da abokanka.
17: Mutumi na zo mu je magajiya ki baiwa kowa daya
16: yawa Anadol Suppositories. Sauki ne ga mai basir. Anadol Suppositories daga Daily Need Industries. A karan ta kasidar ciki. Idan bayan kwanaki biyu ba a samu sauki ba, a tuntubi likita.
1: Ra'ayinka shiri ne da hukumar gudanarwa ta Arewa Radio tawari domin fadin ra'ayinku tun daga kan matakin unguwanni jahohi kasa da ma fadin duniya baki daya sunana Fatima Musa Ramadan tare da abokin aiki
2: Arewa Radio ra'ayinka
1: mita 93.1 Arewa Radio takaitattun labarai
3: To masu sauraro ga takaitattun labaran sunana Kamaluddin Muhammad. Babbar kotun tarayya dake Abuja ta bada belin shugaban kungiyar mai ta halakkar kautal hore na kasa Bello Bodejo. Belin da aka bayar kan kudi naira biliyan 2 a shari'ar da ake masa kan zargin halasta kudaden haram da suka kai dala miliyan 2,630 na kasar Amurka. Rahotanni sun ce kotun ta umarci Bodejo da ya gabatar da mutane guda 2 da za su tsaya masa inda kowannen su zai kasance yana ya mallaki kadara wadda darajarsa ta kai naira biliyan 2 a karkashin ikon kotun tare da cika sauran sharuɗa na beli da aka gindaya masa. Bodejo na fuskantar zargi kan tuhume-tuhumen da suka hada da wato suka shafi zargin halasta kudaden haram da kuma gudanar da mu'amalar kuɗi ba bisa ka'ida ba zarge-zargen da ya musanta. Kotun da ta dage sauraron shari'ar domin fara gabatar da hujjoji bayan da ta amince da bayar da belin sa. To anan kuma babbar kotun tarayya dake Abuja ta bada belin tsohon manajin daraktan kamfanin matatar mai da masa da masana'antar sinadarai ta Wari Jimo Isawu akan kudi naira miliyan 500 bisa zargin halasta kudaden haram. Jimo ya musanta dukkanin tuhume-tuhumen da aka gudanar guda 8 game da shi wanda gwamnatin tarayya ta shigar akan sa wadanda suka hada da zargin badakal da sharuɗa na gabatar da mutane guda 2 waɗanda za su tsaya masa da wanda da kuma kudade da suka kai adadin kudaden da ake zargin sa da su inda kotun ta kuma buƙaci wanda zai tsaya masa ya mallaki kadara a karkashin ikon kotun. To idan muka leka kasashen ketare kuma kungiyar Husi ta kasar Yemen ta sanar da kakaba ta kunkumin zirga-zirga jiragen ruwa kan kasar Saudiya a tekun da ya hada kasashen guda 2 wanda hakan ake fargabar cewa zai samar da wata sabuwar wato zai wanda ake tuhumar cewa hakan zai gabatar da wata sabuwar fargaba kan samar da man fetur a duniya. Kungiyar ta Hotsi sun ce sun dauki wannan mataki ne sakamakon maida martani kan abin da suka bayyana akan halin da kasar Saudiya ta sanya kasar a ciki na kakabawa kasar ta Yemen wasu daga cikin wato sharuɗa. Kasar ta Yemen ta gargadi wato kasar ta Saudiya da kuma kasashen da ke da alaka da kasar ta Saudiya akan su gujewa dukkanin wata hulɗa da mashigar ta Bab al-Mandeb. Kawancen da kasashen Saudiya take jagoranta sun yi Allah wadai da matakin da kasar ta Yemen ta dauka inda suka buƙaci cewa a zauna tare da sasantawa tare kuma da fitar da matsaya akan abin da ya shafi kasashen guda 2. Takaitattun

0: labarin kenan a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullun na Arewa Radio, sai kuma Haruna Nura Haruna Mudi da tattara tare da fassarawa Kamaluddin Muhammad yake cewa mu kasance lafiya. Arewa Radio. Masu sauraro barkanku da jimirin ci gaba da kasancewa da mu daga nan mita 93.1 akan zango na FM daidai lokacin da zamu je kai tsiye ga shirinmu na kai da doka tare da barista Umar Isa Suleiman. Barista, barkanku da wannan lokaci.
1: Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da shigowa cikin wannan shiri namu na kai da doka.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To barista, makon da ya gabata
1: na'am
0: kotu ta ayyana kwace kadarori kusan guda 48 dake da alaka da tsohon ministan shari'a wato Abubakar Malami.
1: Na'am.
0: To wannan wasu daga cikin abubuwan da al'umma suke kallo musamman a ire-iren waɗannan lokuta shine kotuna za su gama waɗannan aikace-aikace nasu. Za a shigar da ƙara, za a yi abin da ya kamata, za a yanke hukunci, za a buƙaci cewa a yi abu kaza, gwamnati ta karɓi wannan. Ɗaya daga cikin abin da yake tadawa mutane hankali shine ina waɗannan kayayyaki da ake karɓa yau da gobe suke shiga, ina matsayar ire-iren waɗannan kayayyaki? Yanzu ana magana cewa kadarori guda 48, wannan sun hada da jami'a, gidajen radio, rukuni na gidaje da sauran abubuwa da dama. Amma tun daga irin wannan abin sai ka ji shiru kuma magana akan abin da ya shafi waɗannan.
1: To Malam Kamalu, na farko domin mai sauraro ya fahimta, tunda shiri ne wadda aka ba mu dama mu ilmantar tare da fadakar da al'umma akan abubuwan da suka danganci shari'a, shi yasa aka kira shirin kai da doka. Ya kamata mai sauraro ya na farko ma ya fara gane cewa karban kadara da ake yi wato a turance ake kiransa for future. To wannan ya bayu ne ga dokoki da aka tanada wato karkashin ita hukumomi da dama, akwai na ICPC, akwai EFCC, akwai ƴan sanda da sauransu, wadda Administration of Criminal Justice Act ya kawo. Amma abun fahimta anan karɓe waɗannan kayayyakin iri biyu ne, domin mai sauraro ya fahimta iri biyu ne. Akwai wanda ake kira conviction based forfeiture, wato shine wadda an je gaban alkali an gabatar da tuhume-tuhume, ya musanta, an gabatar da shaidu, kotu ta ɗaure shi. To idan kotu ta ɗaure shi, akwai kadarori da ake gani an karɓa ko kuma an same su lokacin da ake wannan bincike, kuma ba a ɗora hannu a kansu ba. Don haka a nan kotu idan ta yi hukunci za ta ce wannan kayayyaki da aka samu tare da shi da wasu abubuwa, kamar alal misali an samu wasu kuɗaɗe sadda aka kama shi a jikinsa, wasu motoci da sauransu, to zaka ga a nan kotu za ta karɓi. Shi ne ake kira conviction based forfeiture, wadda idan ka lura da tsohon gwamnan Taraba Darius Isheku, bayan kotu ta ɗaure shi ya gudu, an kamo shi, zaka ga akwai gidaje da wasu abubuwa da kotu ta karɓe su daga wajensa. Wannan na farko kenan. Akwai kuma abin da ake kira civil non-conviction based forfeiture, shi ne wato ba tare da an yanke hukunci ba, ana zargin cewa wannan kayayyaki wannan kayayyaki an same su ne ba ta hanya daidai ba, ƙarƙashin tanadi da aka samu na sabon dokar nan da aka yi ta shekara ta 2022, wadda a turanci ake kira Proceed of Crime Recovery and Management Act, wadda a baya ba a da shi. Shine idan mai bincikensu ya nuna cewa wasu kayayyaki wato malam wani ya tashi ya ɗauka ya baiwa kaza, wani malam wani ya yi aiki a waje kaza, ya samu wasu abubuwa ba tare da izini ba, amma da ya zo sai ya rika amfani da sunan kawunsa, yake amfani da sunan kaza, ko kuma idan ya yi sai ya ɗauko wasu mutane ya sa su akan wannan dukiyar. To anan hukuma tana da dama wajen bincikenta ta je kai tsaye ta shigar da ƙara, wato abin da ake kira civil non-conviction based forfeiture. To tana iya shigarwa ta lissafa su waɗannan kayayyaki. Na farko za ta fara neman interim order ne, wato order na ƙwarya-ƙwarya da take nema kotu ta ɗora hannu a kansu. Idan kotu ta ba da wannan interim order ɗin, daga baya tana ba da lokaci na cewa duk wanda yake ganin wannan abin da aka yi ba daidai ba ne, yana da 'yan kwanaki ya zo ya nuna cewa wannan kaya ba a same su to wannan abun ba domin a saka masa
0: kaman misali kaman anan misali mutum ne yake aiki a guri sai ake zargin cewa ya dauki wasu daga cikin dukiya ta wannan gurin misali ta gwamnati sai ya je ya sai wata kadara sai ya saka sunan wani
1: ka san sata musamman idan ana yin sa kai kade ba za ka iya ba idan ka sa sunan yaron ka sa sunan matarka ha abun za ka koshi da shi saboda yanayin satan Najeriya na hauka saboda haka sai kawai a tafi a nemo wani a nemo wani a nemo abubuwa ne ana ganin su da yawa
0: kaga ai amfani da sunan wani
1: ai amfani da sunan wani a sa shi
0: a sa sunan kadara a sa da sunan sa
1: a sa sunan wani a sa mu kadara kaza a sa sunan wani haka wai shi a ganin sa zai kaucewa bincike da wasu abubuwa to anan hukumomin bincike suna da dama su je gaban kotu ana kiran sa civil su shigar da ƙara na cewa kotu ta dora hannu akan irin wayannan abubuwan idan ta dora hannu akan irin wayannan abubuwan to sai kuma ka zo duk wanda yake da korafi ko yake ganin ba daidai bane sai ya zo ya gabatar da kotu ya nuna hanyoyin da ya mallaki wayannan abubuwan cewa tsaftatattu ne idan ya nuna wannan to kotu tana iya sakin su gare shi to wannan sune iri guda biyu da ake samu sauran kuma in aka kasa sai kotu ta bada abinda ake kira final forfeiture wato inda kotu za ta bada order a karbi anan mutun yana da dama ya daukaka kara har kotun daukaka kara da kuma kotun koli Malam Kamalu wannan sune iri biyu da ake da shi to na case din malami ya fado karkashin civil non conviction based forfeiture wato ya fado karkashin abubuwan da ake gani an same su ba daidai ba amma sai aka baiwa wasu mutane su kula da su alal misali hotel ne alal misali gidan radio ne alal misali kaza da kaza
0: jami'a da sauransu
1: jami'o'i idan ka lura ai a shari'ar da aka yi akwai kayayyaki da yawa an bar masa wasu saboda akwai mutanen da suka gabatar da takardu da shi kanshi ya gabatar da takardu na cewa waɗannan kayayyakin da kaza da kaza da kaza na same su ne tun ma kafin in zama minista tun ina aikin lawyer mai zaman kansa da sauransu na same su wasu daga ciki an bar masa amma wannan 48 din aka kasa a fahimtar kotu ya kasa gamsar da kotu cewa ba lokacin da yake minista bane kuma ta hanyar karbe da sulale-sulale da cuce-cuce da wasu abubuwa ya same su to anan shi yasa kotu ta bada su domin mai fahimta ya fahimta wannan kuma bayan dokoki da aka samu suka bada wannan damammaki kotu ta tabbatar da wato conviction based and non conviction based for future shari'ar da aka yi ba zan iya kawo citation din ba amma suna kaina akwai case din Jonathan versus Federal Republic of Nigeria akwai Lawari Furniture and Beds Limited versus Federal Republic of Nigeria wa'annan kesa-kesan guda biyu kotun koli ta Nigeria ta tabbatar da cewa ana da dama a irin wa'annan dama na misalai guda biyu da na bayar na conviction based da kuma non conviction based wato civil for future to Malam Kamalu mun ga wannan dokokin ga su nan masu kyau an kawo su an shimfida mun gan su ko ba haka ba
0: ita ma kotu ta yi abin da ya kamata a bangaren ta
1: abin da ya kamata duk da cewa akwai wani hukunci da aka yi shekara ta tagabata ana kan rubuce-rubuce akan su ma da sauransu akwai case din da ake kira Melrose General Services Limited versus EFCC inda kotun koli ma ta rabu gida biyu alƙalai biyar aka samu uku da biyu wasu suke a fahimtar su waɗanda suka yi wannan sun ce waɗanda suka bada majority wato mutum uku wanda hukuncin ta tsaya cewa suke yi a civil non conviction based bi kamata yayi bi cancanta a ce mutum ya zo ya nuna shi ya zo ya nuna cewa idan aka bada wato interim for future bi cancanta mutum ya zo ya nuna meke da suna ya nuna cewa lallai ya same su ta hanyar didi
0: irin kwace wannan nauci gadi da ake yi kafin a zo a tabbatar da cewa an kwace gaba daya
1: kotun koli da aka tafi uku sai suka ce abinda hukumomin EFCC suka yi daidai ne da suka dora hannun su daga nan mutun sai zo ya nuna cewa tabbas wannan ya same su ta hanyar didi alƙalai guda biyu kuma a Gwanya da Abiru sai suka ce a'a kai ne fa ka zo ka dora hannu akan kayan sa saboda haka kai zaka nuna mana cewa lalle lalle wannan abun ya sa mutumin da zai zo gaban kotu ya same su ba didi ba an dai wannan amma da abin da ya tsaya abin da ake yi kenan yanzu na cewa idan aka daura hannu akan su to mallan kamalu me yake faruwa ga irin wa'annan kayayyakin idan an same su
0: tambayar da in Najeriya suke yi kenan
1: kware da gaske tunda mun fahimta irin su me yake faruwa wato abin da yake faruwa rashin tsari ne da aka samu